tisakango liwa pani matote la vie sali libonza metika kolela lula kango talanga yo yo moto na linga kayo na ye yo yo yo yungo na ye palingo panguisa mana miso na ye yo yo yo yungo bolingo nanga ye bolingo langa ye ye ye bakati ko ebisa na bato te bamona kinga na moto ebonga ki atu na nga na pesa eyano omikabi na mabanzoro okomi oko ndonzo to pamba pamba ngai mobali na yo yo eteni na nga obambeli nga likambo lizwi yo na motema na motema sukela ninga bolingo talani akomi okende botunani na yere tina nini akumbi bisaka abayayara motindo kani bakombana kana moninga ayoyoyo na fandane mobeko kani na simba ebatela bolingo ngo na simba ngo yeye wana yeye sholi yeye bibi amazone maria rosa mama nela mama vivi mama nofe oko tungisaka motolo kolanga na pesaka nyoso ba pesaka oh na pakwa pembe na bolingo langa oh.